Tracy sa, Tracy, gama mo wa azante mo hone Ruben Dina, eh, Tracy sa. Ok na bi dobi, o bi dobi da ta ba, o di mo gwe fe o dobi, Tracy, eh. E na yi mo kon te ori, pa yi pa vise kout zon ori, kon ti ye, yi ve do bi, no, relax, so nou, nou, nou, vise sanze, so, yi normal, nou nan zon den ti be akustik, le zon manze desan, ta won, mo ti kwa m fini men, pa fe ya.